yan akashwani tura somoi da odok chibonga ba jiba tahar yesu program ko ba chenas khang chung thal ba sastro ni katarang ko ba khnang na dingu ge ba ko nama an ge ba aru khaket ge ba ko matnang ge ba wa mang sakkan yan apsan jihovani mchiani thois khiani rang odai chi sni phot chibonga yerang baksa da ona simang na ferdinand marak aruni doli ge ba isola rang machalani gitrang ko ka matanginga gitrang arang a christianang makrakpo nang khoman phakang engjok aro methelung chong

Nasi mang sonu ni gam ni rang gapar apne bana di jori film ne git ko khna swaha tau na simang na shan ni rang gapa 22 days let's begin film ni git ko ga matang skhai ga gitara khali sahu.

na simang bon kami sidart madhav aro phoni phande ni ng pa welcome back film ni git khokna sona mana ha irang baksa dingtang tang hindi film ni git rang ko ga matani sumoy ba yanon bon ha tik tik sani jam mano chet pa ji ong ahon simang delhi station ni khwata tska ga ba hindi khobor rang ko chet chibong o english khobor rang aro jol jol shilong station ni khwata tska ga ba salgro salaram adok ni english khobor rang ko ba chet khola chibaji khna sona man gen yan akashwani tura

0: yagit baksa dalni pringnam tira program na donsogumen somebayanun botnaha knal pringo apsan somoyo apsan programo grong rukthai kujana khangkhang sakanti kon salam
1: nasimang pringnam tira program ko khna sona uta manaha somoy da ochet sot pribonga bajiong haria somoyo nasimang dalni poido Eruvil School Turani, Ansa Dianchi and Sangmani Porets Kapo Poidoko Knasunagatamangin.
2: Angi Bimunkwan is Sa Dianchi and Sangmamunga. Anga Eruvil Higher Secondary School of Class 6 of Purenga. The O Angi Mungna Mingpa Poichiara Muktoksirangwa. Muktoksirang, Senokpa Clairson K. Sangma. Aram gita anga chira e dungingon, bri adung dari gripna anga sukangon. Nukchuk anga rang san juzak bibal thumda kaho, bokso gumgum nito riri muktoksin balako. Chibo rikam samtang tango burang ni kuriyo, balip balip mesainga balkasin balwao. Walni askira ang gita ritunga nuksokja, warang ni gipa niya dungja ari shima. Rikam jojol chikol gumak bibalan shima, mukjap sano nukna mana anga tashi tashi, mejikinga rukrek rukrek balmang shishi. Riprang riprang chipak kureba umangmang mesa paa, indiyo ba muktok shirangan chibawana bata. Gisik anang butkipaba kuanang sigipa, katung kachaan swak play niye ruay jokpa. Ang gisik ni katana may gita naba ani, Wijajok ang antangan maya chanchiyani. Anga pangnan biap tango tuwe ruwengon, chanchiyamang chanchi gija dakke dungengon. Ang gisikne nikanyo urang naba a rangsan. Ang gisikna kadimani ongba a pangnan. Unon angi katong kachaan gape, mesarima muktoksimang gisikan suake, betela.
1: Nasimang dalni poido o Eruvil School Turani Ansa Dianchi en Sangmani Porets kagaba poido ho kuna sona gata manaha. Tao nasimang na Dipchon Sangma Aruni doli rungapa isol na rungmatera ni gitrang ho gamatang skai nga. Gitrang arang wa apani nam nika yan mamung chiba to na amja sawari angen aro salgini raja.

Nasimang bisarang ni kurang program mabun kami ayura marak ni renggepa gitrang ko kena sona manaha. Dik-dik sani jamano. Cikeng baji ahon nasimang Delhi station ni kuwata cikagepa Hindi koborang ko. Aro jol-jol English koborang ko ba cikeng bunga baji o kena sona mangen. Yan Akashwani Tura.

palnen sangma aruni dolni gitrang khona simang khna su na manaha taw jol jol dingjing marakni gitrang khona simang na ka matang skhainga gitrang rang winga pimang griyani ko aro asungna

phang marak aruni dol ni gitrang khona simang khna suwa ha dau jol jol na simang na mose marak aruni dol ni gitrang khoga matang skhainga gitrang arang inga skew naniyo cheyani aro anchion bel

0: pun kami nak simang no semarak aru nidol ni sonar mutelani git rangkok na suaha sumoi da au chi sabaji minit kola chong nge ha ria sumoi na simang mech krang ni program kok na sogen skang ba au rosalia na ke mar sangmani unigi skni katarang ko anani ko na simang na gamat na simang kna sonamat gen
1: ang ni bimangara rosalia

World Food Safety Day ko maniani ba kita? Naljokupa aru rungtalgupa cha arngani ko manna. Sakantini nakna nangani kamwa ya kata bichungko rai. Food Safety ni Assistant Commissioner Srimati Thangme CH Marakne agantalata niko na asimang kena suwaha. Dao sumwerang dongya nigamun Sharon Sangma aru ni dolni gitrang ko na asimang nagmatangya. Gitrang arang inga ang kaksara Jisoo aru bichal ni sal.

Na simang sheron sangma aru ni dol ni sonar mutela ni gitrang kok na so ha ta na simang ranila sangma ni gitrang kok nang skagin gitrang rang winga asak ni mande isol kha sa get se mani ko gwal jana aru gam cha tani ye gitrang ko da na simang khna so na man gen

Bon kami na simang ranila sang mani isonar mutelani gitrang kokna so ha. Aru ya gitrang baksa mi ikrang ni program po kat matanyu so may bayan non bon ha. Tawag teksani jak mano delio ni hindi ko berko. Chigini baju ang ahon na simang kna so naman gen. Iyan Akashwani Tura.

Yana kashwa ni tura, somoy da ao. Sal ni chigi ni baji mini chikung waham. Ya somoyo changsa ta isol na utela ni gitrang ko na simang kna so na mungin. Skang pa ao dines mara karun ni dol ni gitrang ko na simang na gamatang inga. Gitrang arang inga. Aga na gitel jisu ni kata. Jen salore bagen gitel jisu aro siyan akong koryo. Ya gitrang ko na simang kna so na mungin.

Median marak ni git ko khna swaha. Da aw dilaram moment aru ni dol ni isol naram thalani git rang ko khna swas khana mat gen. Git ni khatha bichumara ong nga thorum mitchi grik chok. Aru ye git ko khna na skay bi ate ing parangara chura matcha khol greyo ni. Linda marak, Basila marak, Silchi moment, Singchi marak, aru richa sang maungah.

Hindi film ni gitrang huga matani sumoyo na si mangbun kami jakme film ni git kukna suwaha. Daaw dektek sa nizak manwa thamniz ni baji minit pola chiyong ahawun. Dilli station ko atas kagpa bibit perati program kukna sugin. Jol jol chet baji yo hindi koburang. Aro chet baji minit pong aw English koburang ko apsan station ko kukna suna matgen. Yan.